Nasimang babul sol marakaroni dulni nukabay sol na kasrok biir ang matilgaba gitrangko kna soha. Sumoy daw prungni do kolachi ungaha aruya sumayo na simang. Ako chi composite program ko prungni sni bajyo na knang skanaman gin. Jol jol, sni bajyo ni sni minit punga o na delyo na kawat skagpa hindi kuborang. Aro sni minit punga o ni sni minit tskungo na English kuborang ko ba kna suna man gin.

0: Nasimang pralay marak ni rangga pan sa sungat taling gitrang ko kina suha. Sumoy da opro ni sni minit kolgr ko nga har ya sumoy ot nga nasimang na manggapan program ko rabas kay nga manggapan program on nasimang pulse polio ko kanani gam chatani gaman Dr. St. John ar marak ni agantala te onani ko kina suna mangin.
1: Ya somoyo anga polio ba poliomyelitis ni gamun mangi za gana ni ko dakna singa sakan tikon chakchike kana tampa china mon mona tenga poliomyelitis je kon polio ba bi sarang ni atma go ka nge sani ene ba gana chum war ma kron chinik na man gi za ba chon be gi pa jong ba virus chi satani ko man ga pa sabisi onga aru yara patrik na am ga pa ba onga ya sabisi ni jong khuara ba katham dakhe swala man na warangara polio virus 1 Poliovirus 2, poliovirus 3, onga. Ya saniko manuara mandeni spinal cord, jen tanungoni, peni dingtang dingtang bakarongona riang kapal zadlerangko, ba nerves rangko nosto kabata. Arundake mandeni jaa jak aro gepen peni bakarangko melibiate saat niko onna. Ya sabisiko manne saniko champeng na gata. Agal sa kemek cian belsiko greknas kangonin polio vaccine ba tikani ba chirangko onne. Babizirangko suwe kamrangko kainga. Unigaman, taururude Afrika aru Asiani, banggiza biaprangosan ya sabisiko naknagata manaingjok. Ya sabisiara mandeni kioni kusketa patneng bata, aru yara bisa congeparango, aru belsiri anggaman manderango umbata. Unagreba, je mangan polio sako maninggeparangmung nungrumengacem, aru je mangni immune system, ba beno donggepa sabisiko waratsakenggepa, Amen dilgriyachum aro je mangan polio sabisi manengpa biaprangona songrianga hachum ndakaparang ya polio saniko manna ama ya jongara mandena saniko naskhangde ketokni ni bakko aro mandeni kiyo dongrongbata ndaken ya jongkoara mandeni kiyoniko manna andiba je somoyo mande polio sana bachenga ha Unon ya jongara mandeni anchi ramaun appe jadlarangko ba nervous system rangko nosto kaskara. Jensalo mandeni jadlarangko nosto kaha unon uni jahajakrang aro gapan beenni bakrang belgriyongi saaniko manna abachenga. Ya sabi sikwara bakitam daki suwala manna skangapa spinal polio ne nagana jian rachaprako sosniskumang dunga aro gani gapara balbar polio ne agana jian rachaprako gani mang dunga aro gatam gapara Balbo spinal polio nen banagana jian rachaprako chisku percent rang dungachum. Ya saani kuwara joong napani jamano saldokoni salkurukni gisepo manrumbata. Nake ya saani sumoyora jajakrang aro gapan beeni bakrang belgrianiko manna. Masilrang ba namen belgribegen gatokrang kuchi munoko ba sadakken aro rang stao ba nengbegen. Beendeng ba dengpretken karika aro chanarang nasakchawa okpa katken aro gatokni masil aro jangal balgurang ba sadakken. Ya sabisiko sanna gata de, wa mandeo joong duwama dongza ma sina gata, uni ki I ba gatok nang ni kuchi, aro taneng ni chi jekon cerebral spinal fluid nang banagana chum, uko porikara ay ni chengna nanga. Nake ma siya ni zamano sa, sana niko aba chenga haude, una chugamak na itaka niko onna nanga. Chi ba, wan nakapa ba chi rangko onna nanga. Antibiotic rangko gapun sabisi rangwa niko champengna onna. Aro saldikani ko komiatna saldikani ko namat kapa samrangko onna. Aro palango tuaton rakapa tosokrango sa tuate tuani position rangko bodol jengna gata nanga. Beni dingtang dingtang bakrangko ba ranta kaat jengna nanga. Hospital rango donne sana nanga hode oxygen rangko ba aro IV fluid rangko ba onne sana ni rangko takronga. Ya saani ko manjana gata champeng suani de rongtal antali jakrangko jaksu jengne. Nama haru rongtal kepa caanirang komene songe caanian onga. Unas kang ba ciao ni belsi bunga una kengkeng. Somoy kita polio vaksin ni becirang ko hospital lo ba kandram biaprang ona riange kanna nanga. Anching ni Meghalaya adoko ba dengtang dengtang health center rango, school rango, Anganwadi center rango, community hall rango aru nokrang ona ba riange kanna niko daktai na siinga. Unigaman yachin lake monmulat zolenga. Kasapa ay na simang ni bisarang ko tongotan. Belsibongo batku gijaga parangko, ya kenbegini kepa sabisiani ko campengna amna gata, poli vaksini bachiko jechak gija kanpa bo. Sakantinan isoli patienong bachina, kena temsuen kepa sakantikon matelbea.

Da ye mohabbat he film ne git kok nang skena man gen wan shan Haryana na rasuni de johani ranga pa git ge dung nga chill pill.

major film ni git ko watat skai nga Wan Kumar Sanuni ringa pa git ong inga Tere Pyar Me.

Bun kame kasam teri kasam film git kok na sunaman gen wan Anuradha Padwal aro Kumar Sanu ni rangpa git ungenga hal chal ye kesi hal chal.

0: 갓 남았나. 그 작가니코 당무뚱은 낙자 하오바 만디 시아니 자만노 녹니 만디랑 바 마드랑 마하리랑 이아코 닥나 만나야 총못단 무크론코 도넷 카아니코바 닥나 만나. 아이 도네이션 아로 코르니얼 트랜스플란테이션 니암니 능오 옹아 우아 니암 Organ Transplantation Act unga aro eye donation ba corneal transplantation ni kamo mukron ko phalani ba briani dongjawa donate ka angpa mukron ko mukron khana ongpana chakhalna manskha plak khana ongpa de manja indiba cornea nosto ungi khana ongpa san iya ko takna matna ba ra chakna matna Makron birongni makhang chipak donggapa glass kata dakke nikprotna mangapa kon cornea manga cornea nosto ungani asel makron khana ungani kho corneal blindness ane agana ya corneal blindness pa cornea nosto ungani asel makron khana ungaparang nasa donet kha angapa makron ko chakhalska a uno de mande makron nikphlna ama Dengtang dengtang aksel rangci cornea nostok na matna bi sarang kalgrek mettingo mata bua matna altubia uni gemen matsram gepa bosurangko kalna onna nangja dalgemen mande rango ba kam ka metting rango mata bua matna chi cornea nostok na matna acid rangni kamachi ba ba karkhana rango kam ka o accident unga rangchi ba noktango mangba salantio jakhal gepa bosurang baung jamaina Ya rangchiba cornea ko nosto ngatna gata manna. Cornea mata buani asel sanong giza sabisirangni asel chiba nosto ngako manna. Nosto ngaman cornea ko ratte galen ba donet ka angaman mkroni cornea ko ratte transplant ka a ba chatex ka a. Ya kon corneal transplantation inni mga aro ya ko daknasa ba jakhal nasa ya eye donation ko daka. Donet ka angpa mandeni mukron ko siani jamanosa ratira arka aro iya ko takna I bank ni team rang ba dol rang donga donet ka gaman mukron ko I bank ko donna aro nangpana chakhala mukron ratani jamano sigpa mandena mamung mukhang nang siatani dongjawa maina ratani jamano ukho nami thariye don phla mukron rongamukhon pekot kens mu oba Cornea ko san thanggapa mandena transplant kana gata matnaya aro gapan bakrang ko de research pa porai dappani rango chakhalska a cornea nostungi kana ongapa manderang bang beya bi sarang ba aro dalgaman manderang bang jamaina andiba mukron ko donate khana chakkaparang blongen khomia I donation ko dakna bangen nangenga unimen banga manderang iana ma kam ko dakna khuchakkenchimu de Panga mukron khana ngappa manderang nepul thaina gata cholkoman phagenchim
1: ya ganani baksa dalni phringnam tura program na donsogmun somai bayanon botnaha knal phringo apsan somayo apsan programo krong rukthai ku jana khangkhang sakantikon salam

0: na simang prungnam chira program ko khna soha ha asumoi do prungni chet minute sotbri bunga wa ha ari asumayon simang chasong gatal ni gitrang ko khnang na skang skang pa grosa amo armara Janlitz Secondary School chura oporang pa chatri ong achim uni poido mngani ko khnang chingna mangin
1: Angi mimungko grosa mo ay marag mga angal dao lead secondary school o poraynga. Angi dao poido mga mingupa chaka chadam berang levelin ar marag ni segumen poido mga. Chaka chaka chadam berang tusi chana bejok dodo gisi gat manjok segna salman gup manjok kando ket salkete kinito chumsate kok samba si bojok ate bakong sepojok. Rimakangna jawan segna ko sinung panabat. Changi jade dawat agamak mixing place chakat chakat

Na simang Silverius marak ni rangga bat sa sungut tali ki trangko kena suaha. Tadak sani zaman na prungni sku nga haun deli ni kawat skaga pa hindi ko borang. Jol jol English ko borang ko ba sku minit ponga o kena sunaman gin. Iyan Akashwani Tura.

0: na nga, ano ka ba ka ba, matela? Mo na, tala sa albis na ka ba? Munis paro, clean air kam ko, kain nga. Clean air kam ko, kain mo na nga, ang ninoktal ko, tsalay nga. Nignika ni rin tsagro nga de. Nignika ni rin de ba nga, nako ba, nignika ni rin bang gyan si mong ba. Nako ba, iso lang ko, tomtomi, rakki nga, si PNB mga sing baljoki, na matela, aro. Tao da pwede ang sing baljoki nga nga. Tao ni kam kay chay ngupo, kusyong jo ba, merak na, thang ni, skipper, mga ni kri, yata ni kipasitin kri. Kusyong in kay jo ka de, kusyong in kam kay chay ngyo, may na, antang ba skipper e dong jamo. Nimin daka ko kai cha jora pa daka ko kai cha gen nimna ami ni kai jo kan ang ni de dang ko nga so kan ni ko nas ka mena thang ba chono ni ni ke khos tok ni jang ge thang ba ni gen naru to ba khos tok ni jang ge thang nga aro ske phore dong jo de mam ko dak na so rang ba man jan ge ba wang ni de dang ko de khang chi phore ta ni ngo chi dak ke ba phore ting a aro khang chi de jang ni so kan ni ra mo dak na dis ka Nokopani scani, Odebama, Chisokin. Ademits Muscarona de Patianigo Nade and the Kiaganaska, Mena Magaparang Skiapore Dung Jova, Jirakeba de Dranco de Poreta Skiataco Mamunica, Chisoki Poretna, Majentu Mantania Bella Mustbat Ecosana de Anne Placomatilla Ecosan.
1: Na simang patilati sangmani agan gapau ni gisik ni katarangko knanga ha daun na simang na Dr. Mrs. Menakshi A. Sangmani pulse polio immunization ni gaman agan ani ko gamatangen
2: poliomyelitis ko gamatani belsiantin ancheng Pulse Polio Immunization Program Ongatako Nekna Matnenga Jeon Bisarang Belsi Bungani Nengo Oral Polio Vaccine Ba Polio Samko Apsan Salo Aksong Gemeko Kanako Matnenga Iara Maina Ongenga Yan Poliomyelitis Sabisiko Ba Kandaki Aganode Polio Sabisiko Agelsakoniko Gematrangna Joton Kaani Kam Onga Polio sabisiara, jakora ba jakora onge saat kepa sabisi onga. Bisa polio sabisi ko matnahau de, BN denge, aro okre e, aro jaa ba jak samsa ba samgenian sadeke, aro uni jakmano de, metamde wandake jakora ba jakora ongang jola. Metam bisa de, jakora ba jakora Ongau ni coknaba donga. Polio sabisi ongat kepa joongara RNA virus onga. Ia joong mandeni bibekrango donge sakna ko matnata. Polio joong rokom getam donga. Waranga type sa geni aro getam. Polio joong kaksen kepa biaprango rute janggi tanga aro chi aro kii ode jadokna tangna matna. Unigman wa anchengko chaa runga gata saatna matna. Polio joong gnanggpa chaani ba rungani ko chaamano de ancheng polio sabisi ko matgen. Polio joong rongtal antal hija gpa biaprango dongrunga. Ia sabisi ko mandeosan matna ama aro mandesan kii gata batror wata. Ia sabisi ko jay bisaan polio immunization Ba champengswani polio vaccine ba samko rengman kujacem ua bisaan polio sabisiko matna amma. Bisa jadokoni belsi getam rangona polio sabisiko matna ambata. Saksa bisa polio matne sahaude ua sakrcasa oni sak hajalsa bisa rangko batatna matna. Polio sabisiko gematna geta World Health Organization Chokmotan WHO Oral Polio Vaccine Ba Polio Samko Tariaha Aro Ia Samko Renganichi Polio Saako Champengsona Matna Polio Vaccine Ko Drop Gni Dake Kusakata Kana Polio Samko Sakanti Bisana Achiahan Hospital Rango Kana Aro Jensalo Bisa Jasa Atawa Unon Skangpa Dos Ko Kana Aro Jasani Jaman

0: Yan akasbani turak na tumsoing kapasakan tiko naptam ni nambegapa programo na rumsaksoa na simang ya program ko chagni sopri gatam poin gatam sa meter medium wave bahazal sar chagni kulachi gatam kilohertz ok na sona matnenga. Dal hazar gani kulgruk tok balsini jun jani kulgruk skutarik sombar atam. Dal atam na thari sogaman program rangko somerang baksa sul sul katndake wiatenga. Dok bajio wiatani rang dok minit bunga o silong stesno ni watat kepaj koborang kok na sona matgen. Dok cibong aur matelani gitrang kok gap matgen aru wa somay na simang leting sangma aru unidol ni rang kepa gitrang kok na namatgen. Dok kolachi bajio. Chasong katal ni gitrang aru wa somay na simang Prewilson momeni rang kepa gitrang kok. Jor sangmani rengkepa gitrangko aro Alphonse sangmani rengkepa gitrangko knang namat gen. Sni bajio Toki House to Hindi film ni gitrangko knang ska namat gen. Sni minit kolachio di listis no ni watat kepa bibit barati program ko kna suan baksa. Jol jol apsan stes no ni ko chat bajio Hindi kobor. Aro chat minit pungao English kobor rangko bak na suan namat gen. Chat minit kungo Western Music Program. Chat minute kolatio di listis no ni watat kapa sports gen program ko knaswan baksa jol jol apsan stes no ni ko. Chat sot pri bonga o Hindi ko bor, sku bajio English ko bor, sku chi bonga o spotlight, sku kolatio bibit barati. Chkeng bajio Hindi ko bor, chkeng minute bonga o English ko bor, aro bon kame, chkeng chkeng oni chkeng kolatio na bibit barati program ko knana man gen. Yarangan da alatam na tari sogamen program rang unga, dao dikdik sani jakmano. Dok minit bunga unga haun na simang silong stes no ni watat kebaj koborang kok na sona matgen yan agaswani tura.
1: Oi ruga maina san arawa dut kontakin iskanya
2: plus f chin ko ninga chimbai
1: ye plus f ni gamun on tisa thanat na man genma
2: nama siama jen salon a chani rang ko chaun bn ko lakat kepa mangrakat kepa aro chuong pa vitamin rang dong jaon mandeni chanchiani ko bulgriata aro bn bimang ko banu mata uni gamun sa chani rang ko brion plus f chin nang pa ko sa brebo uno vitamin aro iron gnang bn bimang ko mangrakat na aro an sing baljoke rakhina gata chani bostu rang ko brion plus f ni chin gnang pa ko sa brebo yako commissionerate of food safety meghalaya shillong ni kata uyate
3: Na batangaman sumoyo nak ni hospital na riangan ni ko gisikra ama. Jiyon na anak ni gacham prescription ba doctor ni siyon gapalik karang purika kain niya ni arikstra kaini report rangko. Gapchupule biko rabot na nangan baksana. Uni jamano tokun rangko rak na registration kak gapalay no. Ruta sumoyo rang na chading na nang rung atem. Aruyan na minning biyan yung atem. Andi ba? Na adaw ya plak likarang kurak na nang jawa ha. May na surkari ang ceng na Ayushman Bharat Digital Mission baksa. Sana ba na ni kualtuk baong ating ha. Yana na anak ni Ayushman Bharat Health Account App Number, Chokmatan Gay Chibri Dongkapa Digital Number Kosa Nangaya, Jion Patangaman Sumerong Nang Niplak Sanabana ni Record Rangko Nal Joki Nang Ni Phone Nun Chpedo Namat Gano. Nangwa Abhakar Tonga Ngodi, Doctor Ni Prescription Aro Lab Report Rangko Nang Ni Phone Nun Na Jol Jol Watat Namat Nai Gano. Wasan Oai Gijan A Hospital Lo QR Code Ko Scan Ka Enba, Ru Uta Sumerina Chadenga Ni Aro Bimuse Katani Gotak Na Nang Jawa Ha. Yan kina nang gija kapa nal joko pa ro chuku makan thanga nang gija kapa nga. Nang ni number ko matna gata na da alan abha app ko dal ka bo. Dakcha gani ko nang iyang ode, jiro gatham dok bri, gni sku sa bri, sni gatham sku number o na kol ka bo. Ba, @abdm meghalaya ko, FB Instagram ba X Twitter gata follow ka bo. Abha, ansing bal joka niko al chuku pa nga ta ha. Yako jinmani nam gani na Ayushman Bharat Digital Mission meghalaya shilong uya tinga.

Nasimang lekting sangma aru unido ni rengkapa gitrang kok na sona mat naha aru ya gitrang baksar matelani gitrang kok mat na don sogaman somai ba ya non po naha dao jol jol nasimang chasongatal ni gitrang kok nang skana mat gin aru da alathamu skangapa nasimang na Pray Wilson momni rengkapa gitrang kok matinga gitni khata bichong rangara takmanda hoga node aru gual gen kon na ade dauna simang yaganat kaman gitrang ko jol jol knang namat gen

na simang prevision mo manirang gapa gitrang ko na so naman na ha da o jo sang manirang gapa gitrang ko nang ska naman gen gitni katabi chung rangara na andre ang jok ang ni khus na andre ang jok ang ni khusi ni ko aro walantin bimang ko nakswa da na simang ya kanat kaman gitrang ko jol jol nang ska naman gen

Nasimang Jolly LLB film ni gitko knas ona mat na hada ugaz ni film ni gitko knas kana man gen gitni katha bi chongara kese musi aru one beni dial aro sriya gosal ni ringa pa gitunga

Simang August wani film ni git kok nas wana man na ha da o Speedy Sings film ni git kok nas kana man gen git ni kata bi chungara ne aja wa aru wan Veronica metanir gpa git wa.